0: kununa nefa nefa leto tarachuya utina uchicharuna
1: isa
0: isa kinyala tisau manduwa kanitarai
1: wata
0: wata ni akasarika lantana ndandana

0: तुम कुफा भी
1: Mi boge le ulu ha marotone lenta sa te mata uchele ho e falu sa te virisi e to tuliara. De aku na imze chimandea, zemze musareke sa sa te kumate lu te virisi tuko sa sa ne sa te kereti ha munu ulu malaki am zoftun na nekito ndi ndina fasa hai pa maru chako huna ine gito. Aku ha avilimura si leta. Le ulu amze ke chimi boge sa te ansano ho mata uchele virisi. Zezan matunga na tarai ho kumate lu ni virisi tuti vahoga. Wadagaskara ndi ndina fa atu yan simon tuliara musare.